0: Disco! Iskuntam hilata! Tuktasim, churu! Samartanyo ruportan hilata! Isa kalyum pakapaksing karakta nila sa kulikita sarun tatataw takniro kuira si pakikita kuita si pakataw amo yung pekyo sarunak si pakalat hilat sa kulikita kuna chihin na karos purikirak sa kapaksing maukaw lakaniw sa pakyo lakaniw hanikiw anch umhat si pakakita tanko sa kung umhat asins kung suyuro sa panta pakikis Apanta para que espawas.
1: Se fue.
0: Soyuro kakandayasis masasina.